0: Porere un kela.
1: Ayo, pero ka tinu tjene ke heri ya ka musi wote porere.
0: Porere se va tire.
2: Nke na wona ba phereke so wata tsisa. E tjene nkhumela ba.
3: Hello ba ka ya maminyo. Ka ve ke lewira, a khali hero ka tina mwa pe ba ba khumya bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Musi we hopa yo uma yo siva.
2: Hopa yo uma. No phereke sa wona sevela.
3: Enna sevela. Awosa, enna sevela. Iyo kana kana ma phereke so wata tsisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma, ene mwa yeye ni tanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani ya mwili, ni sosiva. Mkaja uhani wakana etu. Kihenle tuwe mosa yore, rashe kiwiro naka nyuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama, kukhanle tukira ntoko nyuo. Kinona wera wana mpanya na wapi ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka laikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Ayo, vakhani Thomosoro, ninjene ya murere lwaka, wayolya yo kisivela, mpento.
1: Mpakento komio, mukhala ni solya so siva, ni murere lo so khoya, ni mukhala otelwa murima, osiya vanjene, okhala vanjene, ni mpento wata.

0: khela
1: ayo tiro ka tlhong tsene ke heria ka mosi go te porera
0: khorero se ba thire
2: nke na wa le phereke so water sisa e tsene nkhumela ba
3: hello paka ya mamenyo ka ba ke lewira a khali hero ka tlhong mape ba ba khumya bo sisu
2: nto ya pe yere
3: mosi we hopa yo uma yo siva
2: hopa yo uma no phereke sa bona sevela
3: enna sevela awosa enna sevela tiyo khanna khan ma phereke so water sisa
4: eke khai E hopa yo uma, ene mwa yeye ni tanake yoja saka sosiva. Niso hoti kimani ya mwili, nisosiva. Mkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore, rashe kiwiro naka nyuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama, kukhanle tuwe mpira mpoko nyuo. Kinona wala wana mpanyanwa pe yaho mkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka lekiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni

otukine wira melo esabadu asoshipotewa ovila nkulu shondrotika nifuruviari onakhala ampormishini tano sa mosambola mukuhaya wenethanu olemakaripela ololovava onoshipoteva osonku omwakhela omushinta forma putu wa mphira miili omakhulavoethu otukine thu wira melo sabadu nikhunamambinyi7 inrotika ni etiopia esasorohiyu ni etiopia olamphira rimpuwa mwekuha ya quarter final etimi nkuyela ferroviari awamphula onrotika ni sporting awamphula iye mishintani sirimpuwa mwa etasa mosambiki wambato provinsi ela ya wamphulanu iye sari hapa natukerera uhiula wa enamathanu mahikunaetaiya lokumini mali mweru wa mayu mwaka 2026 makulu shukura sanja augustu misuleke ni mphira bwanoiti

Salama atuo tilmuhunle radio mwembara ela ni hawa wanyo ni e programa ya makaluahum. Olelova ni ndos wilihna sa mota ama kuwa anintiti mihaya no kwa. Variari vai programa ela, mornimi yo Fernando Damas ki kavihiruaka omitiponi ni Delsofio Daniel. Karipu atuo tene.